0: ይላሉ። አቁቁ አቸነ ቋቱ ለሽናላ ከካክያ ንኩ ሸሸካሂ ካሄ ቆዳባና ኡሹህ አቶና ኡኩዋበ
1: ወይ ቺክቺክና ተናና ካታይ
0: ያራ ቺክቺክና ቺክቺክና አቁቋሙ ቺቋባው ለከያስ ባላዛሪ ከና ከቡያ አፉቋና ናውና ሳሳ ቸነ ማለከያስ ይፈቃ
2: ለከታ አቆሻ
0: ያሚ አቆሻ አጥቋ
2: መሻጥ ይገበታ ኮፔ ይገበታ ኮፔ እንደና
0: አዋ
2: አቦታ አቦታ አ
0: Wana gogo banana leka ya siyana Weli akuwa mizu atipi atumeka mawimbi bishi na mizu atame Gogo Opuko mchina Elala Kwa kikena So Mingita nina Gobale anana Kweli Sasa kumbe anilakata hane Ingite tsehi shinana Chiki chiki na mbuku kama tata Iyo na Iyo wa watu Ande sapsa na kumkata sumange atezi kukushu aa bas chechi hako akacheni kwa sumange da itanana kuyo ikana huu yomo saa nane matifibu usangano meda sele ikapaka ya mwenye mwenye chi atode na hako yeke mnapandisha mkodini
1: haa
0: chechi tapoku yeke bawa paka mkodini kushika mgodini chechi tawo opaka mendega ya
2: kakia etza kakia
0: kakia kakia tetao na ato na bere tse ya kakia sawa kusangata ya mede kuko wabi abesa amikale na
2: kiseta shikata ya ana amepashe ya
0: ase ya gijiji kumbe shida tina tita lakini yako shida tashi yako ama ya shio ono ikaa kwiti checha kaya ikwebe tuwanda kabele kwame ono chati Wene ti atavoko dadiko
2: Unu eba
0: Iye basi Atavoko tila etana kuna kwa ya Taka paka kubahe Afata atona kweku uni Tsi ii woo e Itaipushu ibite ee isi Mama kamua steki kapi sita Weka kuchukua aela bena Basi tu uchavu kweli sita Na kapume Basi tefa maa atone Kee kwewe tita Uu kwa bena Opuko bichina Eda Kwa kikena So Ingitanina Gombale anana Kweli Sasa kumbe anilakata hani Ingite tsehi shinana Chiki chiki na buku kama tana